kay Atkish Bilanch pamkabra programasyon. Kaya po na ho Ruti Havaj at Kolaj kikola familia na ang kumpartir